Yes, mudhikiriaja ninde ne mutambo jo Meru FM gwataniro ya Meru da ijiri na ndaika mirongo edhatu kana na nusu icho chiarikia ni gukinya kwenda kugwatanira na kijarunda ikene iji

na toke na nonto na juma mosi ayo kodwi na nange kunya star 671 hash otare inbox no shoke confirm na mpesa ni shoke randa ikanyanya peke yake takuwa na zungusha.

Alright, aza niwa batere kuhithira uri tukethira tuikunenkeria mubango jwa mgaragazano tukethira tugitania mwankadira ikarunga matha ingana mwankadira ikarunga ma za kumi na ijiri aya ha aya haya haya sawa sawa wendene ya mubango jwa mgaragazano mishedho ya World Cup na yone okaiti tena mbere kugwata mwanki mishedho ya World Cup na yone okaiti tena mbere kugwata mwanki na okaiti tena mbere kugwata mwanki congratulations kirika gweria ntea kulingira mpe indi ngaira ntu mpe mono indi ngaira mtu rwe nuntu baku kama tangiri mirongo edhatu nuntu baku kama tangiri mirongo edhatu timu shedho na agwa mudhikiri nga kuwira kanya nikongaka ikirunga mana 15 nkethira nkethiru kia machine yako make sure tikiti ya kwireo na womba kwethira wagigitate womba kwethira wina kanya kanji na kwa kukunjuka na ingi mrongo dhatu tumbere atu itakiri dhalea kumbata yani na ndengu mia ureo kwe na ashindi baba ingi kutujo uraruma siyawe lakini bando mrongo dhatu etireta na mberi gite na 0721 ya ligena 861 agotarete na vate 9 na mantu jawe nkuona ijagire na ndi kabisa na agwa muthikiria mirongo thatu ire o ire intact ngiri mirongo thatu inya star 671 hash star 671 hash ugatara box ugachoka uga confirm na mpesa pin yaku antu barapo utuma maitajere javatu jogu kutumite unuwe nkwendo utumira tigiti ye kwa lakini utumite maitatano na akurea kulea kwa untu mbo mutumira magana jatano tigiti ya kwera nkwendo shetha ne dhalidi ireo tayari ireo ambere ntumire ndolini kinya na wana andu mba kuhithiro kwa kakwatana na kinya kana kinyo ole kimanza kiki nene kiambesha mbere ya Twitter au angi mirongo dhatu izi niliwe form neu star 671 hash uga tarambox uga shoka uga confirm na mpesa pin star 671 hash ugatara box ugashoko uga confirm na mpesa pin ndio kudhiyo jo wakinyera kwa box tafadhali dhikira wigwe mwiri jo kujwe kura ni box ile ku ile na munya kaji waku star 671 hash ugatara box ugashoko uga confirm na mpesa pin kancho kere ntege baraba kushedha mbithire nkeja na tigiti kwa makana ja 5 ntekwenda gweta nayo ndenda kukunengera kiendo kengana na mbesha wimbo kaka kamu ankare go kinyere gwa go shedha na ngi kuenda ra jamega

0: kurembero emurungu.
1: Alright, da kumi ntigali tendai ke kumi na kenda itigali tendai ke kumi na kenda irunga mada kumi nemwe da rirangi rirangi biurukia machine ya kwa ngiri mirongo iri na ijirishiete na kwa lia uma ntiko ona we changamuka muthikiri ntiko mnyakoba angite atea lakini igeta na muntu na muntu uomba kuthira ri ugwa nkwariria tha iji ugihanga thimu na yaku ugeria maitaja iri tha tu ntiko ariria ngiri 10 ntiko ariria ngiri 15 ntiko ariria ngiri 16 ntiko ariria ngiri 19 ntiko ariria ngiri 5 iri igarumwa iria ikarumwe nene mbere irunga matha 11 ni shilingi ngiri mirongo iri na ijiri shilingi ngiri mirongo iri na ijiri no kedro tu mustarine non tu nkuona tu changamuka 22 kinyano ugure kangombe ka kweka ngombe kangiri 20 kamwali kanini ukarera 22 no ukombole munda ukalema 22 no ombe kudhuro kithia biashara nene non tu no mwanka withiro kiambiria samoya ndio menyane ati otu changamuka ukugua mtu akijakande eto alingire ngirie 18 atura we agucethete 5 times kwa chethete maitajangana nukugua ngiri mirongo erezi umwenke edhira nkiri ngira dhimuaza mwuri edhira igukinya agoshiona ake edhira ali uwe edhira ti uwe ni uwe nkwenda nande na nkwere ete muntu mwumi atikari ya itare muende la ranga ya njona gaisima mbira na ijete kuminya muntu ulio kushedha maitajana jatano ena chansi enene kabisa ya kuruma kabesa kakega na ngiri mirongo iri na ijiri iji unda ugire gatu kagaga nontu omwa kunjuka na kimanjage kinene kya ngiri 150 magana jatano aturu atugane ingi iji ne ngiri 22,000 dimone yaku inya star 671 hash ugatara mbox na ugachoko uga confirm na Mpesa na andi K24 pla kire mbio kire mutambuja ngu kuira K24 wound cup live start mbonera mudhaki Christian Pulisic agushethe tebwega sana na no muankana ago wone uchanganuzi bundhema ba wound cup yeje kukurukira K24 live start arawe na nafasi kabisa ya kudhinga tera mishedho eji gicho kera nkethera ngitegera mutambuja wetu lakini nongu tegere nga kuiro ranto bagweka mbox na mberigete na 344 kete mbox number 2 na mberigete na 422 kete mbox number 4 na mberigete na 515 eka mbox number 2 na mberigete na 4484 eka mbox number 4 yani buwe kete mbox number 4 na 2 anto baba ingi na nukugwa 2 nerekiria kulea ntiku miakethe atu utuwa kumenya katika tika mbox iji idhandhatu ni mbox ilikuwe na ngiri 22 uwe iguwa kugeria baati woko umesukuma igwo kwenda kuona ni box ile kuyomba na kana ina kabeza kaudhimone yaku araka upesi uti utakaanya ulinya star 671 hash ulinya star 671 hash wainya star 671 hash ukatara box ukashoka uka confirm na Mpesa pin ulinya star 671 hash ugatara mbox na ugashoka uga confirm na Mpesa pin ndenda kukwira ununtu mbigetwe anto baba inge mtu akiringiro thimu akauga anda iguo kiuganda uga ganchokere ndirasia thakaire mantu za kwaza alega gwitania ume bububu geria maita jaire kana jatha tu jathinga tene na ndona wecia tha maita jatha tu jana by the way utu mtu ndirona number 414 no atia cetha maita jatha tu 344 atia cetha maita jatha tu nkwire geria gucetha maita jatha tu jathinga tene inyabu unge bwira mandona we na bindi uoni ngu tara mtu mwenke dha nkimu na nkira tigitie kwa ni star 671 hash ukatara mbox ukashoko uka confirm na Mpesa ngisho kera nke dha ngi sampo lakini nagwa withdraw kugera tigiti ya kwau na bandaye ngadhiru kia machine ya kwa na mtu mwe ete na 22,000 yes ngiri mirongo rina ijiri ni star 671 hash with that 9 ukedhiro shikirete kanya nega kathongi star 671 hash ukatara mbox ukashoko uka confirm na Mpesa pin ya ku
0: Meru FM Wataniro ya Amiru
2: Justice, yeah, yeah, yeah.
0: Meru FM, Guataniro, ya Amiru.
1: mtu kuga acho kerwa karumbo kaka karoko nani ntena ongetika kumusho keri ya ndole yawe mbele ya mbume garuka studio tafadhali yeta na mbele kugeragera ankuwele tafadhali nuntungu miokale ambesha ukale ukale nkuigwa mbele ilu unga mada kumune mwe 22 hizi kethra igweta na igeta atea igeta na tigiti yeku inya star 671 hash utale mbox no shokeo confirm na mpesa pin star 671 hash

0: gogo chena nshumba na mwurego kinya ukira tuderien tuko tiariri kuni matura jeto na kenya nyambe mfurege kumbo mwenda saba
1: dole kuni resi ya indi iba tumera tu maisikili hivu ni intima notu estima tu skuta tu
0: John Nagaisima
1: maisikili tu magra kwa ndiskari nje jamu
0: na tu shoke tu buri rubaruga ni mkuru ntule dhara
1: na jamu rao na kumayarosabu mungata